0: Ana, kua kore noa he ture, hei, tā te waiata ngoingoi. Kua tahurike koutou ki te whakaaro Pākehā, kua whakarerea a koutou tikanga, kua whakarerea ngā mātauranga me ngā mātāpono o tō koutou ao Māori.
1: Tikanga!
0: Tūhoe! Kāroha ki tērā ingoa, tūhoe. He ingoa tūturu Māori tērā, e hiehia kē ana koe ki te whakarere atu i ngā mea Māori.
2: Tēnā koe.
0: Hei aha te poi, mehenā ka pēnā koe. He Māori te poi.
2: Kia ora.
0: Meno ki te river dance. River dance.
3: Kāore mātau i te ki whakarerea ngā ahuatanga Māori. Kau hārea mai e rā ahuatanga Māori. Ka noho mai ki te whare mahana, whare maha nea nea, whare tino a tāhuara wātu. O te Pākehā. Pākehā ke te noho. Kia kore ai koutou e riro i a Māwiwi. Ka ka mare te tehi te marae. Ka pāte rā mare ki te takapua. Pāte kau ka mate i te mare kotahi. Haramai ki te whare o te Pākehā. Ka ora koe, ka ora tō reo i tō mātou whare. Ka nea nea, ka ora ngā tikanga i o mātou hōtera rānei. E harai te mea ko te wāhi, te mea nui. Ko te ngākau te mea nui. I te whare o te Pākehā, he nui te ngākau. Pīrangi ana mātou, kia ora koutou mātou. Māori mā, haramai ki te oranga.
4: Ai, haramai ki te oranga.
2: Eka mā weti weti katoa ngā kōrero, hoi anō hei te wāhanga tuatoru e runga nei koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki ora mai. Hoki mai anō ki te hōtaka pukukata nei, te hōtaka reo Māori nei o puku hohe. Ko te tūmanako ia i rawe ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, hoi anō, ko tahi noe ho te toa o te wāhanga rā. Tēnā rā wātu koutou, e te tīmane.
0: Tēnā koe te mātuana.
2: Māori katoa ngā whakaru i tēnei wā. Kia mohio mai koutou, kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, nā reira mā te wāhanga e haere ki nei whakatau kōwai katoa i te hōtaka nei. Nā reira, ko te wāhanga e haere ki nei kōwai ahau. Ko te mahi, he whakamahi te whakatau ki te whakamohi atu, ko wai te kaiwhakaari, i runga i te kāri, nei. Nā reira, ane te whakatau ki, ko te amurangi, ko te amurangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Nā reira, pānia, haere mai.
1: Ia tere tere kue e kuie.
2: Hāpai.
3: Ko te amurangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
0: Mariah Carey!
3: Taihua, taihua.
5: Whitney Houston.
3: Oh, hi, komete.
5: I roa ma yon.
1: Te rangi matua.
3: Ai, te rangi. Whitney! Taihua. Hainga ki te te. Poroa, oh my
0: wife. Ko te amorangi. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
1: Aretha.
0: Ana.
1: Aretha!
2: Te hana, ara mai. Oh, tūmai, aroha mai.
3: Ko te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
2: Kia tere, kia tere.
5: Waito reo
2: waita. Te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
1: Ko te... Amorangi. Taihoa, taihoa, taihoa.
2: Tūhoi, tūhoi.
1: Ki a kaha e kuie.
3: Pai e te rā. Kōrero hia te kōrero. Kia pai a te rā. Kōrero hia te kōrero.
1: Ko te...
3: Kōrero hia.
1: Te wāno wēnai.
3: Waiata hia te tehi, waiata ka.
2: Kai te moio hea te tai, waiata. And eno.
0: Mata hai tana.
2: Mata hai muna. Asha!
0: Asha!
3: Tuturu!
1: Always be my boo.
3: Ko te amorangi ki mu.
1: Mikare haki hana.
3: Muri ai.
2: Tata. Wai mare koe.
0: I puta
2: ia.
1: Wera, kopi kopi.
3: Ko te
2: hapai ke hana.
1: Nga nike hana. Kopi kopi nei.
3: Ko te hapai.
2: Tanatam, whakamataku.
1: Ai.
3: Te ahua nei.
2: Exorcist.
1: Kia kaha, kia kaha.
0: 네, 코테아 모랑이 김우와. 아, 카레 이때 뭐 해야 되나 이 탕가타
3: 잉아리. 곧 와야다 해.
0: 코테 아모랑이 김우와 코테 하파요 김우리. 프레디 메케레.
3: 아, 퀸.
0: 프레디.
3: 아, 프레디
0: 메케레.
3: 프레디 메케레.
1: 세네. 하나 하나 되라.
0: 프레디 메케레.
2: 하프 마카. 하프 마카.
3: 아, 와야다니.
0: 에페라토 느끼하면 태우라.
1: 코테 아모랑이 김우와에 코테 하파요
0: Kimura, Kimuri, Kote Amorangi, Kimua, Kote Hapayo, Kimuri, Kote Amorangi, Kimua, Kote Hapayo, Kimuri, Kote Amorangi, Kimua, Kote Hapayo, Kimuri, Kote Amorangi, Kimua, Kote Hapayo, Kimuri, Kote Amorangi, Kimua, Kote Hapayo, Kimuri, Kote Amorangi, Kimua, Kote Hapayo, Kimuri, Kote Amorangi, Kimua, Kote Hapayo, Kimuri, Kote Amorangi, Kimua, Kote Hapayo, Kimuri, Kote Amorangi, Kimua, Kote Hapayo, Kimuri, Kote Amorangi, Kimua, Kote Hapayo, Kimuri, Kote Amorangi, Kimua, Kote Hapayo, Kimuri, Kote Amorangi, Kimua, Kote Hapayo, Kimuri, Kote Amorangi, Kimua, Kote Hap
2: kōai te toa o tēnei whakatangatai. Mohio mai rika nei tēnā koutou e tēnā. Hei tau tuko i ngā kōru e tūtātou, he wai ataka i te hāre. Apai tātou mā.
1: Ai!
2: Nā reira, kua mutu katoa ngā mahi e kare mā. He wai hoki mai anō kia runga nō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata. Kia kaha hoki koutou i te kāinga ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Nā reira e huama hei apopo he kanuhi hou, he tima hou. Kua pukukata tēnei, kāo, ko puku hoheke. Mā te wā.
1: What's that?